alipo ye narambili ati wondi zao kuma kusunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na ngana.